koya muku ku saurare iyayen ku in kana so ka zama yaron mal albarka.